0: moun ki kont fè gato yo, hein? Yo kont servi ansanm avèk fraz sa, hein? Yo kont di ke fè un gato ki ta paret pi bon si ou te di konfeksyone un gato. OK? Nan plas verb fè la Sou te di konfeksyone un gato li paret pi bon pou langaj kuzin nan OK c'est très important hein pran not
1: Radio Boss sa pou pran not
0: OK li paret pi bon pou langaj kuzin nan Lò pale kon sa, moun yo, y ap gitan weke, ou son moun ki ta l'ekol, ok? Se trez important, hein? Y ap gitan weke, ou se yon moun ki ta l'ekol, nan kuisine, ok? Nan kou kuisine.